aki paninga ai khedinga da quality minute so min hindi film la gazaris film la ding ai khedinga da quality minute som ni in manipuri film la aroi banate film la ding ai kha in da quality minute som thumin hindi kampawi na vivid bharti hunse isang dinga dak som in tunia dinga hunse masa zingkar hun kha khedinga ahi bana nitaklam dangile minute som ngale kya tin tunia dinga hunse ni na nitaklam hun hon hinon ding a dangile minute som ngale gyata hun I hon zo changin dak thuma kipan vivid bharti hunse isang dinga nitaklam taklile minute som ngale nga in program tang pi puan lok na hun zangin da nga in tangam gingkelom kom hunse a S ashan kom le polte ki pan pupa lai ngai khedinga dangale minit som le nga in tangam ging kilom simte hun sia Rebecca lal rin pui le polte ki pan patian panala ngai khedinga dangale minit som thumin by the program ngai kya in hai huna nim thang pui le polte ki pan pupa lai ngai dinga da guk mar program ma peng pele ben te ki pan upa lang ai kha in da gulim ni som thumin thado program dem khojang le polte ki pan pupa lang ai kheding e hi ni tak dak sa gi in ten lo ten mar hun sia lal thang kung le polte ki pan la twal le ngai kha in cultivation of broom mun phia ching dan to ki sai lal choi sa le ma som kim holim nai ngai khedinga dak sa gi lim ni som thumin Infal kipan lakson manipuri tu tak lakhom ngai kha in ni tak dak sa gelemi som le le ngai in health program vitamin c deficiency chitu pi sanga nyang hoi chinga kipan tu kupinga kha dinga dak sa gelemi som nga le ngai in tangam gin kilom vai phe hun se ko le an le pol te kipan la to le ngai kha dinga da gelemi som in mar program Siam Markam Pawin Dr. Laldina Akipan Muntuam Tuama Azin Kual Nale Ahin Kwaat Hilto Atieto Kisay Lal Hunsang Sung Tieto Aholim Nau Akaswani Chuchan Puray Ka Kiyang Basang Na Pending Iningay Kedinga Nitag Dagya Limit Somni Local Talent Tual Sung Lasa Siam Te hunsia chinthian hoi akipan saplangai heding ehi da gelemi somthum in meribad women program hunsia chingboy akipan tugen na hun isang dinga yai mar kampau ding ehi da gelemi som lilanga in hindi news da coin delikipan lakson ma english news le da kolemi som le nga in hindi film late cocktail movie akipan latinga khedinga ta qualimit som thumin vivid bharti hunse zangin nitak dak somin tunia dinga hunse ni na nitak hun kha khedinga hi ole tuin sing da kukle nit nga hongkin changin dele kipan lakson tu thak lakhom ananga khedinga hi

0: Hehe, all in the radio Churchanpur, local radio station, FM megahertz, zale pakat point pelin toka humin su, lale tutang lagdi program ni, lo hai ngay tlang ngay tiyo.
1: Kaming su, Daisy Elizabeth Shilohlu ani a, ring kaya kani a, tuhin, pulso min suk lai mek Mount Carmel School a mi kani. Ka Bible sang hong tim ding hi, in pak na labu, Psalm number som ni patumle som ni palya in tok lak suk ani. Lalpa chuka berampu ani tlasam noni nga ama chun lo na shingdum muna amin boktir laka chol na tui pang hai ami chui.

0: sim thar pe nok laka ama ping lane fel na lam pui hai ami chui lak ani thina lim varum sho lang khom thil chano shim shim chi no ninga nang ka ku ma I si a I hem bok le I molin ami thamun lak ani ami do tu hai min mo ka ma hindu kan I put sei laka kalu hi shi inal ta a kano hin alim zinga mathei lovin chat na lengil ne na in kadam sung po po hin ni zui pe yata chung chun lalpa ina kum khuin zing kate le lung hi lalpa ta ana asunga po po hai le khovel le asunga cheng hai le hin tui suri chunga hai ama in andin su ani si a tui lin hai chunga khom asuk det boka lalpa tlanga tu am hanglon ata amunin thinga tu am ngir ata kut fai le lung rilin thing ne ya alung ril tep lo me me ti nga si ngai lo lem tuma in kham ngai lo mi cho ama chun lalpa ku ma in thokin mal som na mu nga ta asan dam tu bathin ku ma in thokin fel na dong bokati tu chu ama zong tu hai sun ani o zakop pathin email zong tu hai chu o kul kot khar hai in lu chung khadom sang unla nang ni kot khar nun hai in khai sang chung chun robui nalal pa hi ahung lut ding ani robui nalal su tu am ana lalpa sha tak le thil tho the tak lalpa in do na a thil tho the tak chu ani o kul kot khar hai in lu chung hai khadom sang ro ani kot khar hun hai dom sang un la chung chun robui nalal hi ahung lut ding ani chu robui nalal su tu am ana sipe hai lalpa chu ama nge hero pe nalal chu ani pathin in a bible chang team chu a re nga a chen sing amal mi som pe ko sen
1: khachen khan a program la le thu chang lak bi program chu elo zo no ta ngai thu

0: HIV hikiloson thei na dan te
1: mi hing kha ta ki pan mi dang kya nga HIV hikiloson thei na dan chi li om hi tua te
2: ki kap na phim jat kop na tung ton in
1: mani copy hilo to nu pa banga ki pol na tung ton in
2: dam lo si san piang ngai huna angel lo si san piang ka ki panin
1: HIV positive nu yang pa yang a ki pan ata te wa HIV hikiloson thei
2: HIV hikiloson thei lo na dan te
1: an ne ko kisin na bu ke dai len bu ke ko tho kang ke kut le tak sa ni sung kha siam sin na in te le office sa bu ko na dia HIV ki lo so te lo ki
0: HIV do ki sai a thu zo kim zo le te be u na ni le AIDS toll free number khat pia kwa sa ki a chi lai pe win ko le ding ki yai number a ko in na na boy na hi te ni AIDS a ki pan tam na ma ni
3: Akasmani chujan puri langai khiak nanung pending ina sin lai lo ato chi pom sonal samte le lo ma paningai non ding

Akas vani churchanpur FM megahertz zale phat point pali a intoka winklasu mar program ani radio program ngai thatu hai in reng in zinka tra chibai voituka e hunahin thanglin thum le apol hai in latu leng thim taka ansak hai ngai tla ngai ta HIV chungchanga in ril ship nakom ei nei bok dinga ni tu hin e hun masata thanglin thum le apol hai in tokin ngai lai ngil lo mm ti la ngai tla ngai ti

Vai tu ka ei hun la nei pawa thanglin thum le apol haya in thokin ka singkhul di ti la ngai tla ngai tiam

Akashvani Churchanpur. Hitze hi FM mega health zakhle khat pointli akona hunki pan thadar program hi program ngai zo si zinka pha tu zinka ipha nova luncha kibgena kona lunglen la ingai dingo hi tuhin ngai pan tau hiti gulngai nunlui ka ngai chulau ti a luncha kibgen le aloi ho in asa o

pen su beats of heart lungrun tu remoi hunani tu ta tum lungrun tu remoi hunahin pathinin pakna hla pahni ngai thangai ta amasalemin pathin mangai na tihla pu thangjar linina iphuk blessed choir high in thime me ma anisak e ngai thak dingani pathin mangai na tihla hin lalpa mangai na inthuk zile ansang ji chu mishimin aishil suk theirul lo mangai na ro pui ani ji apung suka pami mangai na leya nawa amin buk na le van kot khar mi hong pek tu pathin ro pui ji apung suk na la ani lo ngai thangai ti blessed choir hainani sak pathin mangai na

imuwa imu ibima ninguni na koi bu ima tumani kak sinara midana na koi anina sare kangdong pana ni pare jana ngasidi tanjara pa mapanggangi mamang mabu ayo na sinara re amok tayo.

le ngai tang gam kilom la vai phe kam pa win ko lian le lom te pa la twa le ngi ngai hidinga da gele min so mina travel lo khuna mar kam pa wina doctor lardina apanina his experience on his life journey chitu pi pan sanina ama to holimna lalun sang sungte to ingai hidinga to pena ka soni churchan post station ading ang ki kha khen masak pena leng hidinga hi da gele min somni local talent thuna sapla chin thian hoi apanin latwa leng ingai hidinga da gele ki min nu meite hun se women's program hun amar compound chingboi apanina ama hin khwa tang thu episode khat nai ngai hidinga da gele min som li le ngai na dile apana lakson hindi thu thak lak khom le da coin dile apana lakson ma hin sapa win thu thak lak khom ti ngai hidinga da ko le min som le ngai na hindi film la ngai hi ai na da ko le kimin mumbai apana lakson vivid bharti hun se umdinga dak somin tunya dinga hun se kha kai ding to sim khat te le tu san dak som tan ikizat ding dan tang pi ti a hi tuna da nga ngin ding to kitonin s asan kom le lom te apanina kom kampawin popala in ngai ding

0: Nau oi zai ti la ngai tla no ke ti.
1: Ke khom kalom to lu in yong kana.
2: Nau oi zai hi nau te thar an ping huna ming phuk na hun ser a um nia hlim le lom taka pi le pu u le nau hain nau te en jing puma in pom sokin hing hin nau anin oi hlakani
3: le ai nau ming ding chu kei apuhin humphukati aming dingin zakap ani a asan chu sa zakap telin zakap ti ka phukani e kalom hle chule chun zu kha don lo le ha zu la sa chenro
4: dono atam dono e kei lom hle le la kha hung sakro le
2: Lê

0: Voi zanti nga ai hun la nei pawa peng pelap ban thaya in thokin zol pal thangko la ngai la ngai ti
1: tum tirta ngai ta tum thangko wa tirding e khe e so la ya vak so hai ko sinai ti vak la hung ta la hin zol pal athi thu tul bung kola varhil thai ti
2: o thaye
1: an le zuk ko sin ta
3: ak ak
1: Kay, itim no talu. Hundo sa pero eh. O atum tirnok ta ngay ta anle. So laya vaberso. Hay ko no kay ti. Vaber la hungta lahin. Tulbung kola zolpala ti tu barhil ta iti.
2: O tay gati.
1: Anle zukti sinta.
2: Perkalilok, perkalilok.
1: Kay. Kay, itim no talu dalera. Bataro, bataro ko. Baidong umde o tum tirta ngay ta so laya vahuy so zuko sinay ti atayam vahuy zolpal ati tu tulbong kola varhil tay ti ole kouteye ah anle zuko sinta

som nga mar program hi channel pangai ongin sunok ni ngata van thangwung le apol hai in people la an sakhai engai tlak ding ani zanting daru ka chen ve an ritale in zamin bai zanting adinga mar program hun bi lo top nok ta reading program ngai la tu hai in reng in mangcha

acha talu va fera va ko ngero chung chun va huichu avung ta fang fanga tulbung apun khong la bulai chun ava futa a hing hin ai sak noka

Dempo zang le aloi ho akona pula pala inga yuto ke lanin e pa no hi chan hin ek chai tai zing zing ka ting le jani tau thang le aloi ho akona wa chai la inga di wahi tuni hla program ngai so si mangpha

0: hi parbung khu pulal choi sawin fi mate ina kaluta khomi imani zatan uma chulai chun an hun nei dan hai an thil ching dan an lo nei dan hun phin sin la ai thing sin la chi ran ran an nei dan hai tlom te holim puina zuk nei ka num lein hun heilang ka ta amastakin pu lal choi sang hen don lang tu kum hin im in ching na satak
1: tu kum hin chu mun phi kanching sa deu takan e ai thing khom kanching sa thawa ai thing le mun phi ani tak
0: mun phi chu nang ni na shanin achi in khe am ing ti ang zonga fe ma na mun phi um dali ka shi thak
1: mun phi hi arana achi the angai chung no rama hin mun phi alo tam khopela e hang wa ta e hang ro fai hin mun phi chuk fai angai khopela alo pung dok do ka ahung pung dok do ka akum te rin abul khom ka alo len dok do ka ni chu bul chi te ai ti khom ka kum ni kum thum nu wa chu len tak takin fit thum fit li li ahung dap thai chu bul khat khom khan kaang khan mun phi

0: bia cha no man
1: oh chrai chun zo na hung pe met lak hun phi pui tling na ding hin hun ing chena mangai
0: hun ing chen kha mangai kum kha chuna pui tling manan
1: e chu chu kum kha tinai sik phe ai kek thai ngal ti na
0: ai kek thai ngal ne
1: tu hin imun phi bil chu ing ti ta li nam ning ta
0: ka mun phi bil hi ka du thu sam na len thai no a san chu rez au thot ti hain mun phi bil hi porson hi ba Bootin into Taina Bak and me peg no lane.
1: Oh,
0: can be cop noa.
1: Oh, to VN and Sim.
0: Oh, VN and Sema.
1: Oh,
0: to can and cola. Do to something aliens, though, no, they were
1: not. To unlet to inhun people to he quan talking a lamb.
0: He quan talking a lie a kilometer lee bear to near it.
1: Oh, in land park to Nishima
0: and the rim
1: to a bulletana in bulpidan. He don't dare to can chill in la. Inrit chila in thol la kam intinam in tho
0: kan rek chil no ko in thokin in lanin kan fea kan wa ta lowa din kan wa thuk phota ram kha chun kan wa zawin e mani chen nu atol tok kan tipa khan kan ro faya ka khan arhana phun ngai ta lo khan mun phi hai ka ahun changli na le
1: an le tu kuma thinga mi in ke ta
0: kek ta e tu kuma mi chu zalori tla kan kan kek zo bo ne
1: o chu chu te azor ting pang hi te
0: azor ting pang chu kan zora mi rok chu are ta thano tu kum hin
1: tu in re ting jam
0: patrol ke ja som tu min kan zor
1: a sing te
0: a ring ke ja cheng som dam an ang no a ring re kam hi a kar le are tan sang de wa kar le re som de wa
1: an le chumo in zor chu hi khosunga hinan hun lak lakam dang ni in phur doka hundanga in bazor
0: khosunga kan zor lakane hung latu anum laka
1: o chutu ha man tak
0: so mizoram ting dam vai dam an ni lak hung latu ai
1: o are thi te nang ni nin si ma man ni nan hung sim form
0: are thi kai ni se man no hung latu ha se man ni le man
1: o an le mo po tu kum chun mun phi chu ingzam ithar so ka nangin
0: tu kum khan quintal nga quintal angvel chu ninga te chu chau chu kan thar so thain abilalen tak no la yani
1: an le tu ta mi chu kum lim ta mi kha in zo ta mo tu kum thara ding hi ingtinam tu hin in in sing satanan ta abila mi chu ingtinam amun chu tu hin in tho
0: amun phi par kha kan kek zau khan kan sat lu ka chu chu atol ta tu khan kan ro fai no ka ka ro fai kha atul pha hlo hai kha jemin basat kan ta chu chu vel khat ba khom sa ta ngai kher chung ta nwa ka khan amun phi par kha nga ke lan ta
1: o nga ta pel zuk shi da na chun tlom chu na ol sam chu ti mo mun phi bil sim chu an le a hlo tho a hlo wat fai chu ti a ol samam
0: an tak ta lo bek bek no san chu mun phi ram noi thil ang de bani lai hin lo tul de sin la hom an sik thai thawa mi rok chu a fai chu ka tha chu um no chu lai chun kai ni chu fai de un kan tho ran ek tik lai kham hin
1: lo in nop de ta sin la ke khuna khan har sa na sim pek chewam
0: a sim de wa chu chung tal bek chun no mi rok chu mi rem ta ne cha ngan hoya chun apar khom kha jite chun alo thavik dewane apai chun
1: o ani mo thai hai khom ni sin la ai suk fai chun chu athar su khi thabi ka mo an no le amun hi te an zol me tam an tren le i kho sap chang vel an takam
0: ke ni kan mun phi bil tak chu munin hoi de welani a zol ang ti ti de wona a chang an tak no a a sang puin e tam lem hi chu chang ramani naman munin hoi chu atlom le mane
1: an le mo chulai chun akek ting pang hite lo fa in rui la ka ni nang ni nin kekel
0: akke
1: zat po thar su ding chun
0: akek ting pang he ke ni mi pathum bel hin ni tin kan fe char chara hang khan lo fa lem chu thani dam thani thathum ba kan thoi ngai no
1: lo fa rui nan ing sa min pe
0: lo fa rui na chu mun pi kek lai chu e ni tha ya tam dewa mi pakhata cheng za thum noi cho ni rang no
1: cha su pui tling re mo a tam pu ya fe da an no le an tho chi view in ti ama ching chi view in ti am hun phi
0: an ching chi view an tho chun ya season a sol dak no sol chum kho pela

0: amirok jare dinga cheng som thumbel chauhin chu harsat natak chau mane kumdang chu atol hi keja som nga som ruk som sari chen khama kai laka tu kum tu ta kuma kan jor kha chu keja som thumba kin kan jor thaino ha ji te chun harsa dewane khang khang chu
1: a season thara ding hite tu hin ing tikhuna tanno dim ninga ta
0: season thar nok ding chu kum thar january an thok ni ate
1: an le mo hun phi ching chang azor suk na ting bi zuk thirin la hita ka hin sarkar pa hin ma ala pui dan ding chewan no le sarkar laka dei se in nei ang chi da me umam
0: thing ting pang he sarkar chun ma milapek sin la zor na ding aret om tok jet mishim pek sin la chun chu mi pui ta ding in chaleng ate hengrung at hinchu mundanga mi hai vai hai damin chumdong tuhan aret an no mangangin an mishim pe ka kha zor lo thaila wan ta sia chunek chun sarkar pain aret dam na ding tok jet mishim pek sin la milapek sin la sarkar pain chulam pui chum thai se chu kanta ding chun tha nga
1: in tha le in mil lo khopa re tan hung sim chang dinga na mo khalai huna khan ing tinaminin big dan ador tu hai seo le in nir hun kha ing angamani
0: a khalai kha kai ni are kan sim thai no na kan lak nuam non ti chun phak thai lak ni lo na se tro pe la ngai ta sia an lak nuam na za za kha kan zor tu ta thau thau ne an thu kan mang tu thau thau ne
1: an no le mun phi hi mo tu in entirnan wei khatan hun dor chewa re tan ti ang khan in thitop ding thitop zuk te leite mo in tha seng hai le in hun mang hai po po in min lo khopa re tan hun sim pe cheu kha in si songel ding lo ni ta sin la in sanam thang ata amun phi he
0: e mun phi chu a tol thapot chin tol de wa yam chin kum khat se in la kham se chung no ne si jong chu chowanga chu se in tak ven amirok cho tol thano chin atam de hotel ayang si ron de chin ama kha hung hung se thai ne hung nga ba mangklak lo na thai ne chu lai chun tol tha de wa kan sim la kar mun phi ai
1: Arisel
0: no kom cho tho chun hengang avu ya do ka dok chi hai he apar chat chang de wa uma apar chat no chang de khong uma ne kan apar chat de kum cho alok de wa apar chat no de kum cho alok no de wa ne chong ang chun
1: an le mun phi hi mo mun phi e ti bong la a chi san ran da mi umam
0: e mun phi hi a chi tam kho pela bilai juk ching cha phi sen nan ti le phi bung an ti ma khan kai kham chin yang son ka lo nga ya a lo ni no khopel phi sen a kham phi sen tel ne ngan ti phi sen a lo uma phi la kan ti chen phi bung a kham in a chi tum tum a par bung chi de le a par sen chi de hai kham a lo uma
1: ham tha ka van ti ti e hin phi ka ti vi ta pa na mo ke kham in mun phi mu hi nei mu ta pe la na chu ta ka ei zukholim nain thokchin mun phi chi ran ran lo mani ti hai dam ka sita ke kata ding khoma lok na na sita kana lom ka ti khopel kum khata in thar su mun phi ahung dor tu cheu ma vai khom lon sin la tu tu khom lon sin la vai khata hung dor cheu hin ing za thi mala phak mi pakhatin
0: chu chu chu ahil theman ta khopel a chen an matar hung thoi jir khoma ni laka matar chi na chu quintal som ba khoman phur thai no asan chu mun phi hi thiru jang na a jang lai hin matar hin thai to ka phur ding chun apong in sang to la phur thai no na ai khan a matar jir chu ni cho ni deu ta kan tam tak chu an phur thai no ne full lot 80 hai ang hi chu an sim keng thai no ne mun phi chu thiru a jang lai hin
1: mun phi ching an tho chi bi we ni shi tam
0: an tho chi thawe tho chi chu ei tlang rama sin tho lo ma phak wa mu hai aso lum tlak de le ma mun phi chu chi te chen phak mu na ding chen are ta cha chen are ti ji ren ti ngai te an tho chi lem deu chen ka re bu bil hai thil dang bil hai ne chen
1: asol umdan de itha in pek dan hai chi te na par zanga mo na ki khan phibung le phisen ti dam

0: dan bagi tengah foto beli. Amasung, kenderi ki lawu singu menteri Sibra Singh Sawhana, lawu singu ki lamda thabak tobo entrepreneur leasing kun hen bamasung, lawmi lak kun hen bada kanaba pigadaba pragati project ngasi hautokre. Paulo Isare.
1: Akashwani Charichanpur, Imphalapana Lakson, Manipur, itu tak lakomi ngai ki hinta a, tona daksagi leminisom lilinga agin toki tonina, Niang hoy chingapan vitamin C deficiency to ki sai to gen nai ngai ding.
2: C deficiency disease curvy to ki sai gen ding. Hei nat na ahi le vitamin C ascorbic acid leng ki chi itaksa in apoimo za anga lo chiang le vitamin C itaksa in sot pi amu lo chiang anat na hongom ahi. Vitamin C poimo na igen masading. Itaksa a thaguite igu itang le ivunte hat nang le hoina nga antioxidant poimo tak ahi igu ngekte le ithazungte hat sakin khangsaka itaksa anat nadal tu immune system suhatin sisan bol tu nak taka apan pi bana itaksa a thale zung na sepna tampi suhatin panpi hi Why bana vitamin C na sep poimo ma ma dang ahi le ikhwang na sep na neurotransmitter bol na a leng poimo hi vitamin C in itaksa sunga cancer le cardiovascular nat na tunthe free radicals te thathe hi scurvy ichi vitamin C tak sapna zia ka nat na ahong ke lat dan tang pi gen ding kal gya tapan kal som le ni in hong kilanga atung na hi le kamlim lo andu lo gigna kiam toldem dum ning kitel le thachau inomu a kha khata pat khathum ki kal in ahi le gu le tang na sa chibok vunnat na haninat na le hakya tan pha ki sukhang na le chike namun te dam thelo na khaksa le depression tan pha leng tun the ahi scurvy nat na in sinnat na taksa a tuyom lo na ding mun tia tuivung thakhat khata sipot khut le hete hik kisat le hosik bana sina tan pa tun the hi hai nat na ipum pe lai ki ven the na ding in hai nat na ipum pe lai ki ven the na ding in inek itak te pilwang taka itel ngai he gan hing ten a taksa wa vitamin C ki bol khyak thewa mi hing ten bel anti lo hing le thega chituam tuam ti apan inga a inek lut ngai he upalam de uti bang zule kham the nang nik lua te bang le an hai zan nang ha gina ne no lo te bang in he na na ve u de se wa chemotherapy hi te colitis ulcer te le le khazial ha tep te bang ading in leng la hwai de he piching te kya hilowin naw ngek tin leng vitamin C poimo a naw pai lai a leng naw ngek brain development a din poimo ma ma he vitamin C tam na a ki gen ante lo hing le thega hen khat igen ding se khum se thuk champara le swak luwa tam ma ma a kol sing strawberries lingmin sing tang mai hai le atang pin thega te a vitamin C tam tang pi hi me the laka tomato malta sing malta ankam tui kep le sasin te a tam hi scurvy ki ven na ding thega le an te lo hing nek tam ding igen ta a he na na ana ve khat ta te kep dan ding igen non ding vitamin C supplement te nek tho hiam ki kap tho in leng hi the hi ni khata pat ni thum sungin gram khata pat gram ni ki kal aban ni sagi sung mg zangale kha khata pan khathum sung mg za khat nek to in khathum sungin dam the hi hanak pi taka an suksiat level suk dam ding boy hoi ta hi mi hing tak sain ni tinga vitamin C apoi mo za tang pi gen ding naw ngek khaguk tan ten mg somli khasagi apan somli ni tan ten MG som nga kum khatapan kum thum tantien MG som le nga kum liapan kum gya tantien MG som ni le nga kum kwapan som le thum tantien MG som le le nga kum som le liapan som le gya tantien pasal in MG som sagi le nga numein som guk le nga kum som le kwa

0: Jan pu tu na dage le ki makin to ki to ni nu men's program hun amar compoundin ching boy apani na meri baat hun se episode khatna ingai heding
1: re do a chang chin hai sul theya kaung hi kalong ni pasal ni hu hak zo win pasal kaung ni ya class 8 nu te pin now pasal pan ni kan ya ngao ka hang won mo ka ta lien hi thing khang pi nga phi hai in lon hai chum se ta lung in ta ko dung se a se ya se ni ke ni chu yang sak ting kan uma ho mong ti nga le jang phai ting te ba hai ve nga khan motol pa khat a si a nao pa ni pa khat chu ko hon chaw ni ko ma ka la sat ko chun ka ba tan su ve ve ya ke khom chun dan ting an ta He took a ring elding to attaino on it. He him zote can woman nom, zote saiman can woman it. Hun to hun la, in pun hai le, in tonga hai, hun purun la, he motor hat pull pull, come in table, ding on you, hun ho. Then he can know woman nom, kata. He hum, ravako, koma, and one ball la, no low ball la, no no hai hum, hum in tin ta hanzo. We phone hap to low. Anong digdiga, anong digdiga. Ahong masahay leke kanto na. Dala kanzolubok, dala ka. Abutin, anbuta, anlijun. Zero kata. Aburkan hiklem, anta, bufahi ka, peka. Hihito insong, zadzad insong, dengan ikanta. Anikan, anuwa, ansong, anlo, hisap, tip, tip. Awe kat na, ana. Inung bela kalem tabu inung sin eni himei lo manang ne hi inung me ti ti kati a ani a hum ma hai kham an hum pe an hum pe a be be tim kan su nga an hoi jan chun ta kha mi thin thang sim ti la ya e um ma tong kham in thim bek lo chu so ka da wa e hin ni sin na hun da nga mo to hun se no ka ke kham vai khat ka fe no ka kham khan ka pa kong to no ka ke chu ka fe san ta kha ma kong khan ma to si a an ni in a khan pa ni ma ta ni an ti a a chen chun an la fi no a fe sa kha mi pa li pa nga gel so mi som thum som li lai kha som som nga khom ni ngan te an hu no bu an ho ya an ho ya ni an ta a fe sa ta hai khan an hu no bu nga hin hai hi chu in in mi sin la khom in cho i ding an no lam pa la ka nang ni khom hin ding hi in neng ring no a Kim Zahin gave me gun low umma. Amy, my mean or liar, umayna, my leave in my honey cutting. A tall walking, but he in an intuitive name in Kathit, Kahomka. Gay cover nale, gay Katim, Nasu income alone in. Voitum, Voitum Han, Galo Toha, my built in Chucho. I need him or he van denta. Drum Hada, whom high he. Trung mô cả hùng bò là ông mà à vậy thùng na hùng bò là ông mà mì thắn tê hùng nè à cái chân khát cả cán viên xuống lệ cán viên cổ về cán viên sắc đeo à xét cái chân à khi hi bắc khát bắn hiện lâu ung tê cái đấy khăn anh hùng xịt ta anh hùng bắn to bà cái khăn mà tôi mai tiếng mà tôi hùng chán hay hi cái chân ra lên khơi cả lâu thọ à anh ta kia lệ chân chín ai hùng xịt lệ ngọc đinh pa kha tang kai ji khum chu kala hum hri sap ding ni sin chun nau pasal pa ni ka nei kam hilana chu chun nau kam pai no ka apathum na ding khan shortcut de win hang pu ta in la hospital la nei a in suk to lung ri khan kan pa lung ri ang ang kang uma kan la nau pang doctor ha in anau pang talu antia anacho kemi chun kanlo tum kha le khan kan pa le kanau hai pani ina an uma chu chun nau nu me kanei no chun kan su tom no ding ka hang ti ge la ke kom kan pa ko la khan ani thu mo nang thu thu ong ti no pe ya ka pa kan ka thu sel mo a thu khum ka sel mo bo a chu chun anu phe pe khan nau ka hung nei ta tìm lại nào vốn là na na chỗ ấy phạt bây giờ tìm cái đang như vậy là như cho dân bù ra còn ông nào này đừng à không trộm sụp cái nào cả khách đều cả ông ta kuchun dan hui bia la sai ka sung thap po kha

Som panivel in khaka kanali vieta. Pe kom ehe, voi zan chu in in mesin, nao kan el the ne kata kai ka sum vat vata. Dan mi vel khan ka sum zo wa. Ta pataya na ne ga til e e e chu ni chun. In e feru nga le ta mel ata. Ni ai ka yu chun kana kana de wa ti ta chun anane. In siem dinga ne lo ta. Tu ke khom do fa man lo in ka fe a da. Humvel ang nita ding kani sim sung lahan kani kum kanao at cinta mo may ana dago vel ang kahumaya ito nao kani zaw le buhi ni ne ne ka kesin hi hai fa kana buhi ka du e ma kum kapatien mal som na ani dan dan hi ana kafilo at ang katar po para milungin si dan nao ka wang zatin kal si min tab ting nang min jackson at lat tinin doctor ami pan pil boba khang khan e khong ka tin jan dam no hi ka tu ngai no anau ne ya ni thuma man ka zal kha ka zal mok man no lem lema chum khang hai kha mat la ba e hang phil ni sin chum nau ka hung nei zo wa ni thum ni khan bat control kha in suk top ni la win kan sin ka hit ko chum ale nau ne ka hang nei zan khan Numayami ni pasala mani kata nar sa hay kato na numayi anta kakhek ka kakhek takpakin kakhek nawe yung na isun ay na po po hui ay hit pa tano ay na utaw ay ngay kaka nakita amasaka ay hit ang kan numangay na hi asut zi hito ay hit su bong bong katika ahong nipi yan eh chuchun nao numayi tiya kang naya khakat ka uma chuchun kan deng tin kan ni kan fea ta a ba se khan kan fea lal min lin ba se le at ma tha le ti ene so ke ti pat din na kan ka lal min lin le at ma tha kha at lan la ka than ron than lon chen chuchun pasien za kan ticket kan la ka kan so nga ale kan motor hi vien thang ting a hu se ta apale au hai pani khan anhunga khong sangtinga khan e da hin zat be lang thung ding ti chu in ti tin manai in phi pu na kha a um pe mani ma dan na le motor dang an lo kha ban thi ta mani khom ka hi ma motor la si lal min lien kha tak a si an ti khan chung chung um ye ta ding ti chu ni nga ta anhunga oi kanau te nau te nu me kan me hi chu kan nom de ti ga patin mal som na kham som do bol ka ti tok pa nu a mai mien ti ran ta a mai yen ti le a ko an ta a ke an ta nu me ni ta ta ka ma ni a ta tan mong an en nom kan hang phar za ta kan nom ka nga a pa ana a u hai pan hin na ha khan lom de bi a gen kaun uma khan inti nga kan fe tu nga khang khan hun seilin hun seilin pe in kanang te hi kum hi at sing kum hi chun met ta khan apan ami boral sana ko chon dei dong e me men

kaun uma kakan inti nga kan fe to nga kang kan hun sailin payin tanang te hi kum hi at sing kum hi chumet ta kakan apan ami boral sana kuchun may dong e may min kan uma amalehan sekulahan e PCI school kanta private di taka fi umlovin reban school na ipa kempi tombing akan kan lau thok be apa chukum hi kum thum lau thok be ta ke khom kan na hung chei khan achang chang le ka vasana kuchun kan pa hi tha do le pai ke ran lai ama hi boi ma Christmas storm December 760 hai belamani Christmas storm charin ahung thi takhan chachun okum no ga khan labui lo ane chu e kanpa ayen ka thoba mau pang

nao pang hai ka su fai ko chon kan pa kha um ta lo kan pa aya thok kan ka uma e lem thu pe kan ne chu te pe ya ma ni ta din kho min e le kha tim no na so ta le khan a lo chang kai bi kho pe la su na hung ni khan le ban school nei pa hen pi tong bi ko la ka ma fe a ana khen e e mi sin la kho kha kha kha ni chi advance ni ni ke la ka ta ani e khalai khan zanga zanga chawa ni ka lo na chu ka na wa ya ka nin chom dam do me ding in chok ding kho min an nin an ni hu pe pe ya ko han hai ko han mu pui pa pui hai in felan mi ti bok ka fela mani ka hit no an na hai thade wa e su fa ya fa hi wa in ting loi an le kha tim ding kho tin nai chu hru ta ka fila manin khe ga fila manin khi puma fila khang kha ahunga ya sil tak me wa fil ko chen ale zo na khan ka ba fe khan